0: ta sa cha sa kiti hi na to gim khel khel ti na zong a hi di pui ita sa chang lo hila a umna zong hi di lovin ni khana a hlom pe na minit som thum be cha sa di ti na a hi physical activity a kiti phat le i mu zong ki su sela a pha cha i mu a pungka git be ni khala i mu ding a hi exercise a kiti ting le jima chi khel khel zong angai pui lamzot cycle hlai kichop thilgi dop chule kichep gul si ti hozo si hi exercise in a hup a hi ta sa cha sa ajing a phat chum na ho chu a hi le heart attack lungchang nat aveng in a hi body weight ta sa gi dan a hoi sa in a hi thau wal gon wal ti ho avien a hi blood pressure bp sang ho asu nim a hi type 2 diabetes zun lum la a chi khat to cancer nat na izat ham khat a kun a ta sa aven do a hi gule chang a ha sa ata sa in chule gule chang ki zop mat na ho zong asu det a hi numei thi nei la ya kong na ti ho zong exercise lezing ho hin a het lo a hi ha ha na lung thim hal na chule i mut nop na zong exercise a kun a hi hichi achunga ki sei point thum ho hi apoi mo pen a hin hicheng se se zong hoita azui mihim chu adam thein a hi nisi hin khuwa nat na azat zat itu thejing laizin nat na ho a ku na ki vendo ding dan chule ta sa le lung thim dam theina nei theina dilam pi bailam ta ta awmin achunga hung ki sei ho si hi dam theina ding azui guchi din kahin ti muve ka ki pa e
1: toi nga hyak ta thado kampau dam theina to ki sei atho ko pa hi akaswani churchanpur zinglam da guk minit somni honging ding to ki tonina tharo kampau telsuina to ki saya thuko ngai hyak na nezom ding hi to zingkala ingai hyak ding zangmin thang ina bio prospecting to be pansana ane hi ingai heding
2: tunya ai holem na deu topic hi le bio prospect hel chit nan bio prospect hing gan hing zu lewa akuna phachum pi the hol do a mihimten phachum pi nin tina hi chi bio prospect hi phachum na hi alam tam ta in om the in hi so nan lo le ai lama bio prospecting agriculture lo hoting phu lama bio prospecting bol the ti hotam ta amin tu hin lo le ai lama bio prospecting isen ge ya phachum pi the hum tina ve hote a ho case study a saying in poppy plantation poppy plantation apna kele do thei morphine a chemical morphine ama he pain reliever na to all na ke mang hi in analgesic a medicinal science a hil na to all na ke mang lo poi mota khane hi in cha om chemical ho bang an ke hol do thei a to am hem tam tain apa chom pi thei a sumle pai hol na nei thei a dam thei hi cho to bang thing na lo na ko na natural resource apna kele do chemical hoita ta mihim te ding aum ho he la do a commercialize bola sumtung ho nang mana mihim te phachum pi theinang manding ti hi bio prospecting ki ti he ani na lo le ailamang adanga ki man na ho chu he le hinkhu do the anti neoplastic ti anti cancer properties thing na lo na ko na mu do a hi apan pharmaceutical bio prospecting lam he khan to le ne machal na akibajingi skill le tu le tu hin hiv na na hit to ke tu lo hiv aids causative organism to ke tu lo kelanolite chemical ho jang thing na lo na akunin akela do in clinical trial ke bol laita hi etin scientific journal a ki mo hi hichi e ho prospect a sai denga so e ho thing lang mi ten jang ma sanga e pui pa te khanga pa na inaman jing thing lang lo lam doi tam tam na zu le wa ai lo le gan hing an che lo hing a ko na ki mutam ta am hin ve sa nein mi him ki su kha ti san so na bang o ma le vai lo bang ni ki nu ti ho zu tu hin chemical knowledge khan tong dong zu in sir so na hin ho lo wale anti coagulant property ti ho no min e ho ni ma sanga pa na scientific base in ki mang hi jang ni chi pi jang hi lo bang traditional knowledge ti traditional medicine ho etia kisu khapra ki nuding oil hei pada ni ding ki thing na lo na tam tam hong hi chemical properties sunga om tam tam hen to bang ho hol do a man sa ding hi bio prospect in atup le do hi

ei langai tla ka top na taka dingin athim thu shilvelo tihla jerusalem ramchei moi le rule high ni sak ai hunla nei pawal lo hengai thlangai

Akasvani churchampur nilha nidan gup leket ding melody changsana kun lunglen lai ngai du ahi tujingka adini phan hi chan hinake chai tai mun tena thado program ngai jo se nabonun phat mannom che tawin.

0: Tadau kampausin kal kita zakto ana hito ay nga hiyak tag. Akas fani churchan pur FM zale hat pointly. Megahertz aki pa naong kiha hiya ahi. Zinglam tak sa gila minit som nga honggin to kito ni na. Tadau kampau beats of hearts nga hiyak na. Ine isom ding, to zing kalay nga hiyak ding. Neholet hau kipina. Lunglen la. Akai ho mahi. Ingay ding.
1: Hichihi akas fani churchan pur. Thado beach of heart ahi tu phana hi janglal khungsai akuna kalungsi nunluinu anae nangai hi tialunglen jaila engai do ahi

India gamsung pumpia tu hong tung ding ni som lenga sungina holung hongwang ma ma di hi na tel sui siam tele the na ne te na sui hiao hi to hi mani na ko apeu holum do zo ding ina kiking sa gi ge na hom ni tui tam thei pen don hoi ding a to ba ne electrolyte ji te don sel hoi ding hi ni sat luat ja ka na nam thei tia ki pan ki ven siam hoi ding a poimo ten ten na hi ke le in lima om a hoi siang ki mot sak pil van hoi ma ma ding hi akas vani chur chanpur jinglam da kya thong gin to ki to ni na delhi apan lakson samachar prabhati ngai ke ding a to ba na news in english lesson langa pan notice news te ban ban ni ngai ding

Arsat Kumar ina agil le e arra aman ina music siyam taka abol pataka gudi cilahi ngayon.

Akaswani Chujanpur FM Zalikhat Point Limiga Har Chapan Hongki Pongkia Paiti Program Ahi Tuni, May Nisomni Letum, Kumsangni Somni Lekokigin Ni Nitaklam Dangaliki Magintokitoni Na Tuni Ading Apaiti Program Ihun Sini Napat Ahi Amasang Akituti Navikun Nitaklam Pali Chibai Oli Tuni Taklamina Ngaiza Moili Alomti Apanina Latualing Ingaiding Wa Tuabana Jinkol kimle ahew ti apanina na pangte hun si zat na ingay kom ding wihi. Doon ama sa pinina, ngay sa moy apanin katantok chila ingay ding ho.

0: na siya mama wa kipahuay mama e tuwi na ba na jinsiamin Bible tang Psalm number khat na hon gen hen
1: Psalm number khat na tang khale tang ni patyalim sak lau te hoi sak ba nga om ngay lau mi kya te lang pi a leng ding lau musit te tut pa a leng tu ngay lau mi tu aham pa hi a kipa na tu tau pa da na a hi zo a adan thu tu su le zanin a ngay tu angin nge thi
0: siam mama e tuina abana nenem le kim kimin la khathon saleu photina ma

Ole khang hai poi kha poi zan ti ngai khona la ram thang mar le rul haiin la tu le ngani sakai longai hlak thei thai chen lo ni ta akas bani chorchanpur zinga zingkar dar ruk mini som ngai thok dar sare mini som mar program ngai thano kei ta hiu na hin renka upc koshan haiin pathinin pakna hla ani sakhai ngai hlangai ta chun pentecost day ani le in zamin pentecost day thu cha as reverend silal thunglin athushil engai thlak pok ding ani Olivizan Daruka Chen Vendri Nehun Lotom Nokta Program Long Atletu High Hun Mangin Hoy Lemang Cha.

0: ome
1: ngapi oi sunga zona ni za zani za numam
0: hitum le zan tum a ome
1: ahile tu ahi phat o ki chaina dinga laina sa khom diu cho
2: e

0: ilangayo chom khat kho ngayo hetin tu hin tuila phai anu me pon kong ho to selin ma ki holim na ngayo hetin
1: nang min ji bi te
2: king
1: nu tui la hin tui la ma hin na hin lo na to imata na bol na
2: na to imata ga bol lo vin te pun mai me ka kho
1: ji ti apa na bol tam ji ku na pun kho ne
2: so tai ka pun kon tan ne kun thum kum di

Krishpani Churchanpur tu a ingai zingu hi Jeff akai le aloi ho in luklen la asa ho hi tu hin ngayu te hin ho a ding inati hilo hamti a asa

0: Ele supi na tsaati ho hoi lai mo na sku na kai sa ham a school fee ho ai do le admission kiti ho he na pa cha na pi zo hi na
1: pa chen long se nen pa cha te ni he thu ma hi en khat no he kai thai nai lo wa hi en a u te ni he tu a he tui bunga janeses a ho ka kai sa hun

0: mi tam ta om na hi a hi en chapang ngai lut na zal chon ke nin jong kema kem hanang sumla pai lo na ha sal he jong le chapang khan ku din gyal na chon neu khat be mi nunga ke pha khat le ta cho ha sapuma helai genesis a ho ka kai sa hun a hi en chuteng le a fi jong hi khat ve ve le kapi jong na hun jong a umji point a hi wangen pathin long se nin a tha chat chat nin ke pi hi jong le but wang hi ka nei be se ji hun poi a ji cho aki gyal kho ma ma jing an jo le piti ti da ham mila a za cha na ke thu khan te mi en an nei dan dana a hi lo le iti da na gal jam hi wa helaya khu school na kai sa ham ti chu an jo le mila za cha na am khan ti ti hi chapang ho gyal kho na zalen he ta chu pan ha ta ka la hun na hi e
1: kem thei ha sat ta hi zong le hi so pinu in cha te ngai lu na zal la school khoi lo government school la kai sa sa nga private na kai ya amalang hin kho o a gyal kho da kho zong a se in ai le sopino kolchu hi itia ne he pen ham ai le kolchu ne he na sungai na he ipi pen he ha sa na sa ham
0: kolchu ka hen he pen na hi january february na thathum ho be mi hung hin lai ding a hi e chi ka he pen na hi
1: ke pa me na chule thu do kha ne ki da ma ba na ipi ke por han nang hi le hi chi in sung ve kon na aning hin thei dem ti na lung gel ipi o ma
0: a thang pi a keng ga sa nom cho hi le ai te apana chu kana gel kha chu hi en an sumla pa hi ke nei zo han nang le dukan na thai ta he dukan lin diu hi bolding ai lo le ne la cha ho an chang han nang i pi ham me han na i pi jong le hai cho ho ko ko ya na dukan lin khan hi bolding he ai te apana kana tu ma hi en hi chi hi ki bol do han nang hi le cha te bol kol na lam han nang in chen ko sa na lam hi jong le neu khat jo ki thadiu da ham te gi te ki kyal na hi
1: ke pa me pa nan to gu no zo ne hen sei ta in so pi no a ko ni in su nga pan an la dan ho an na to dan ho a boi pi dan ho a hen sei ta in na pa nan ta nei pi za den ka na chu nga ke pa thu ka hen sei

Akas fani chu chan pur FM zale khat pol li mega har sa pana hi tu ni tak dak so maging to kitonin tu ne de hun se ni na kha ka hita mun chi angai khitu te ne vi ko nom nam limang pha che